mole calante tonatar mito chama de nava vo champi pado leva matano lenga male ko luka uba dana jira kona kucheta chada tamo karena jo serie mantulo jamula ki obo tha ko da jira damne we da dana chai na daga gadala ko so da nal da dana kache la mara tu madure na de chadur sadu na dana dure na soriya dana jo thyo na shandu wa chai malo na trari apunara pha matana mal ko do jama kora ko minne konte na di botala bolo so kande bachara na mi chokada sore kande dila bana ve to an wa ja dana sagna da mo na te pa dana ta wa kasare na go ta bi pa mai dala ka gucha ka mo so kal de ta tula da mo ta dila pati ta ja ke ta mala dana di ta di ka sa mara ke si pina da mo na para bo ta bulwa bo lang go da ja dia dana to le na da bulong ka ka tu na bala mo che dina salu an to sai ke sa onda ke ke ondo karma ma go da bombe na pada che ko dana jala wa ke sa kal ko na gan tu bu ta mano tu bu me ta o ka se pa ra na na ni gere sai gere ke mare gele wa tan tan ran tirau ti ter de banga som ya mira para dan ga ta da ki sona es damo to mat go ga da ja ki ma tu she kura ka bal ya kuch ka na ki lenge ke didi go da ma ya na ga dia go de te me te ko mara bawa si ke balta ka da sa koi ra ol ya dro she ta kalo miri kalo ke goru ol ya dro wa she ta go da na ne na di ne ka to pe kana ma re silla sa nego dai charma dala me nego dai bolte sama thake tasi banagi mbaka ki wadi appa bol kana warta wachya ga ko chama ke tano atai na kirai na thup sanna o gata shuba kuma bolai ta bala pate to nan santa mar to mala gire na kasaka wa parote dana o banagi mbaka ki wadi appa bol kana warta wachya ga ko chama ke tano pula sa kada mita aur kya wande sigana o shipping se na ga simole ga sana paisi jame ko na ga danga ar sa dale na dadai mara el yoga kare tan shara na utalai mara el yoga nani ka chi mara o asai na el yoga le ga ma ke tan o sila jata mai na bolte samada ki o